yaman krabia mro besi biara na ya ni sheshe ona mo admiti urade mpa balada mo waye no asase do ama cho no so mo rai atafu ya da adofu

0: 101.1 yanyo nam na yanyo rukro
1: ti fa radio bo kompacho yanyo ntia se bosome frem assembly members e wo ho o mo chere se o mu na ye fre bisa ni ntia ama no aba no sa
2: o mo so mu hu me
1: be ba chon ai
2: me wu jo mu hu me why
1: ti fa bacha no ntia na ma fre wo yi
2: ah patro mo nzo na wu